wala nga joge benen dekk ma ngi lay nuyu ci turu sayidina isa almasibi yesu christ niñ koy faral di defé sa su nek

ñew di ñu wax naan li ak li bu boba li dal wa nasaret dalay ni dal naxte lamu woron liggey ci seen biir ñoñu ay ñañam dana dem liggey ko fenen motax yesu na len des na fay dal yonent waye du ci rewam ak ci kërëm du ci rewam ak ci kërëm wante xeb gi ñu xeb yesu christ ñak ko xam la yalla sunu borom di ñu wax ba legi ci injil ci xaj bi ñu jaglel yowana ci aya ben ci sar fuk ak ben neena yesu christ momu ci adina la nekkon addis na siñu sak jaarale ko ci mom te aduna xamuko ñew na ci rewam te ay ñoñam nangu wuñu ko aha yalla neena jëm ju sel joju di sayidina isa al-masih bi yesu christ ay ñoñam xébon nañ ko neena mu ñew ci bir adina nek ak ñun te adina suñu sak jaarale ko ci mom te adina xamuko umpule ne moy kan

adina si nga xamne sak nañ ko jaarale ko ci mom te adina xamuko ñew na ci rewam te ay ñoñom nangu wuñ ko ko ñu deglu tuti cyant bala ñu ñew ci ñaarelu xaju waxtaan mbokk auditeur